Oras ko damiran. Parmusin nami. Disorono akarongas siya sambo. Si panglimun. Si wampu. Naing manotor nin nanasida. At tok parmusin nami. Baik kamu masuk lagu. Anak Medan.